mo woni su chire urade wa chire me ka chire urade sama ho de no e shababia o ha me mno wa

0: Na me to asu to truban to pa pa pa pipi. Ama fo, asori na mi o. Eti menso, ma sori ni bi wat. Anita menso, me peja ni bi. Yes way, ma kutu bi o. Yes way.
1: Akuma FM 87.9.